Nasu mo ni ka urade wono mo ni su tire urade se. Ukuto na we mi dia. Ni abusu bia ka wo ho. Na mo bu urade ni na mani ta. Mo ni na urade so. Na mo ni ka urade wono no ba ma o de wa kuma pe.